0: SWPK.
1: Himig ng pag-ibig.
0: Himig ng pag-ibig.
2: Kuya, alipin mo kahit hindi batid.
1: Mga awitin na nagpatibok sa puso niyo noon, muling patitibukin ngayon.
0: It's your favorite

0: Tagka
1: sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan at iibig pa lang. Ang radio show na to ay pasok sa puso niyo.
2: Dito, pangako mo nung
3: DPP-FM's WPK.
1: Himig ng

na ang haruta ng bayan, si Bobby V, ang haruta ni fruta sa TPP-FM WPK. Wapakels, bala kayo!

0: Dito na nga eh.
1: 10 minutes after 9 o'clock. Good evening. We're saying hello and happy birthday to Black Shadow. At dahil birthday ni Black Shadow, piplay ko itong isa sa mga paborito niyang songs. Para kanino kaya?

0: kanino may nadarama si Black Shadow? Ha? Hoy, wala akong pa-contest ha. Baka sabihin nyo may pa-contest ako. Kanina si Kirara Gandara meron. Meron siyang ano? Meron na daw siya. Hoy, teka, sandali.
1: We're saying hello to Laika and John. Hi to Sino Sino and all our friends listening to Empress Radio.

0: Minsan kasi, hindi mo alam kung kailan pa uli darating ang pagkakataon. Kung mahal mo, sabihin mo. Hindi mo kailangang maghintay ng perfect moment. Kasi minsan, ngayon na yung moment na yun. Baka isang hi lang ang simula ng forever. So go ahead, take the chance, say the words. Baka ito na ang simula ng isang magandang kwento mo.
1: Mga awitin na nagpatibok sa puso niyo noon, muling patitibukin ngayon sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan at iibig pala. Ang radio show na to ay pasok sa puso niyo. Himi ng Pag-ibig.

0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Oh! Ganun ba yun? Ang ganda naman sa dulo.
0: Hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.

0: It's all about OPM, original Filipino music. Himig ng pag-ibig.
1: Himig ng pag-ibig.
2: Kasalanan ko ba?
0: Awitin na nagpatibok sa puso nyo noon. Muling patitibukin ngayon.
1: It's your favorite OPM love songs.
3: Lapit sa'yo, ipaglalaban ko.
0: Sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan at iibig pa lang, ang radio show na to ay pasok sa puso nyo.

To 10 o'clock in the evening, 26 more to go for 11 o'clock in the evening. Uy, nakita nyo ba yung last week? Yung headline last week niyo? Isang radio network eh nag all music format. Nagkakaubusan na ba ng DJ sa Pilipinas? Bakit hindi sila magpunta sa online radio? Ang dami-daming DJ sa online radio, di ba?

tayo, may kanya-kanyang kwento ng pag-ibig. Yung iba, masaya. Yung iba, masakit. Pero sa bawat kwento, may aral, may pag-asa. Dahil kahit ilang beses kang masaktan, darating din yung taong magpapatunay kung bakit kailangang magmahal muli.

Hindi mo kailangan ng fairy tale para maramdaman kung gaano ka kahalaga at minamahal ng lubos. Kasi minsan, sapat na yung simple, tunay, at ikaw lang para sa kanya.

0: Sini ng Pag-ibig
1: kasama ang tirador ng totong Bobby V.
0: Bobby V. Forever.

0: music. We play the hits. Ito ang WPK. Wapakels, malami dyan.
1: Kapag may nagmamahal sa'yo, biglang nagbabago ang mundo mo. Mas maliwanag ang araw, mas matamis ang bawat tawa. At sa bawat ngiti at sulyap niya, napupuno ang puso mo ng pag-ibig at kaligayahan. Parang bawat sandali, kahit tahimik lang, ay may hiwaga. Ganyan ang pakiramdam ng pag-ibig.

0: Bobby V on TPP FM.
1: Para sa lahat ng hindi kuminom dyan, yung mga umiinom tapos bigla na lang lumalambing, tawag dito kapag lasing malabing. 1, 2, 3.

0: ba pag may tama eh, nakakatanggap din kayo ng mga text drunk? Ay, text drunk. Tama ba? Drunk text pala, baliktad na tuloy. Oy, may comment dito. Bakit ang sarap ma-inlove kay Bobby V? Ba, teka, sandali.
1: Hoy, pangit. Masarap no. Ka daw magmahal. Patikim naman, oh.
0: Wow!

0: bagay na ayaw pag-usapan ng mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, usapang puso.
2: Heart